Thank you. At baka itede para wede mighty gugaring mo dahil tangi kita. No na na ite time na ite it's tanga ta inaro ta ako gets to manda ko mo tiyera ni ite ti auto ta tayet mato ite time mato ite kupuhas gi koto ite ako kiti at swa ite na ay puto puto mo tao turne ko yoko ko ite Pacific Island Mental Health don na ingo ko isla ti Lincoln Road ay ite tango mawaru Lincoln Road. Te putuputanga nei tiroto ye te putuputanga atupakato ko yo ko te Waitemata District Health Board. Me kare ko to ye ki te ti Henderson de ngai.